Jose neno kawre no tra jochat wuru matla wali makli redi bajak tibe dobo ge. Wur jojor timam tala selka wur na suwa a. Jarma di daw sanra mkaina diwi sene gasara ye e day jeng belay mno Yusuf Abdraban di ye de kaigi belay. Ferwan renda di hen bay gun kaku taitan jiwai gorjoni ping bil may dogo say so mo say lo hay gani wo seman bino dwi ni gaine gin sala ni faja bega ni hija gonda fet fer bu kawre non do leti proxima mo ilin mota no da en wi kay pando wi jono may tiglino jiklu no way kulu sendi di hulki ndai pelti ina ila ni ferle mchawla da gaine di ngahiri na maga sen goti proxir ngom den sir chat fer fer koy tumno ni windi gaine di hodo onda shin ada en windi ga jomo ta waro da gai kang na daga bilna mu fuka ba da en windi kile jeng na ro ko bala da sar gaine ai sai so jomo ni na ran bai wayola da shwindi kang ne dai lai na naro hay gano Yusuf hay kam puya do bono do kang jomo da

0: Yoba soko pili wo mamute gasara ben gasara soko pili tabo zanki mayu kabo da bima di na gu jore fa kiyama di lure bi to fa bwe gime dama di na fa dane palay kanu gu soko pili wo dama di na shabdi be dan gon be au kola hadu fa kiyama di na gu jota soko pili dama yama kabo da bima di na murpili ma di na onore wakai soko pili bi zama kapera jo chada to chum jamante 20 minute jamante telengi ba to be mersa ma kuyeno Premier ministre man ala may alina ako te chou kan zapel na kal mo ma jon filou kal dan zama kal pel mo ma jon filou ma de madina antafal karambe ako gechaya gen zama mo gbar jola ti yebe ge kan zapel na premier ministre ka fa bo de bo fali mo mo jon filou ka zama gbar fali yira zama gbar jol bere ka ma ga jon filou bo be gabe ko sok bo faloma ala may alina la ya pali a fa za fa gbar char bo ge ko gurbu mai zama fo ya be jon mene kan wa yar ya kan mo mo filu mara woman na fa jole be karba na fa pa ya jon fa du fa beta mara makana be zawo ki ce kai mabu ma ko nuna ise ko fanki ne no ka gina picha la ma min filu wa yin we joni u shurgun shuna ne agun fa dan agun kuma lo be kai mara jon yo na ko ito za pa ye jon yema so ba ma ki de ta ta ki nin gere ta no ka su kan lan picha la nan na ma yini ye gbadul ko gura ba san kan wo yishi ki pen fali filu biri premier ministre ala mayna ki kita ala mayalina ne chomle lo kan rappel me kata fa ma mu yo kan rappel ya kan rappel ne cho le kol mata ga dan ga gin nar ga dan ga gin la rentrée scolaire premier ministre ala mayalina don tenez attaque in bote décret lamba tamere na ina jamar tilna man dana jamar to gwa ma je fin cho cho li chu jeno gwa jam gwa ne jamar tilna ma yo ma suma conseil ma fa be carte scolaire be mali ay gin ka ini ba shalma tan yo shipo pa be so na in wo be ma fu kon bo ko fini kazan de ma be ma fu ye gin ma be ma fu ye gin ka ma te ka gba jor ka ba shal le kol ma shibo sa mar le kol si ma ki bembo sherbona markam te sherbona markam te bul bi bayan shulam bu fi le kon za nani ni shungbe yan shule yamani ko ya bu dan ma shi bana fali ata ban mai decret lamba ta mer na ni jama'a ta gwa ta tanai mo fa ba bo premier ministre ala mai alina fa bo bi la dan le kolo ko fi wi bo na nan in bu mai mo je point au calbo que pel de ministre d'état ministre madou abouza gote sermani mamad ko gri ko te shu jon tayma li na zan président ki na ministre malure don le tay ma pachi jacques ma zama dina conférence vidéo yo sommet virtuel ma comité au niveau pas ma capelle ayé mené président master centre afrique sud africa de madina cyril ramaphosa bo mali aygun ka yin bachel bo yeb ma zama ga don te ki na bo vore te ki na bo kalte jam shoga ki bo droit de l'homme fa ka yama dina dans ma murtum za ma fakasin ko gura bo mai ma fara ministre Ahmad Kogri ako lep yani mriye mai mo joni ka fu du gorte Sudan ka bo dama shebu gna fali ma sawo bo ma yama kal moka murjam gir Sudan be kar bana sa chalan lo jambe ta bo ka be na wu fa sho puli fanate i shoni na ko gura zama ta fu bo ta trano be bo ma yali ma kal moka ka yo za cham cham far bu cham cham pali gun ko bu mali ayi na tag ko mi te bu mo daga shir ga pelin ya bare mazana ma ga pele yo bu masa makal ma wuka ka pajel bu mission ma ministre malu bu kal ma bu woni te kin kal pi chale ma li ni ba jole ma dama dina zara mamad isa ko kal bote katul bu sermano kal ge wo fa ko province ma dina am jaras ko goro ga ko ngi wor kal ge fa ko ma dina carrière carrière kal ge ba carrière ka e bu aye kilometre jama da pine na am jaras ka e bu yama mate jog ko ta gonga ya le ya zan te kin yi zadan ko ako kale ka ta gonga bu mota ba merfani mar ya ji ya gwari na zani ka ji tabbure ji tabba shal bare ji tagabbare ji tilaf ya burta ko ga mai da mu ga fanki akwai wako ministre malwa bu fali de kina bu godron mas dia fali ma da madina infrastructure des enclavements madina Amir Idriss Kourda ko kalbo fakema riri pour province Makanem bu mali akalbo no be fine bu mem kalbo ka infali mayem to vuni ma urariri ka gafak dabua dabua ne ki wel ka pour ka za chi Niger mer to maro dans ya goudron mo shibo mer dans vu bo mbiki ko gore rekte boka tan gonga ye ye wa kilometre wa fali wa kilometre tamervano poli lan kalia ko ministre Amir Idriss Urda a faje gebo ka je togonga bashar ati shiga dine marzama kamarza yebebe ye ka frey fan bus gia gia ko zambi la re gobe we uri mari tan yebe ko je ya bo je togonga yebshi shi u bukene ko ga izana kene murcho mai zaman bo ka pali yo ko ya ka fali wu ma ya g kama uraga Niger be mashi bai gabe madan fa bai gabe kalma kina be gedar kubo abe mai jo mai bo mu ya ka mu ya pro chon chon na fyan ya wana su tetana ke ki ta su fagan da mena yin wo bu jil bam bam limar tani ka zan ki era dire ki bo zama ama ama di ki ga jon tay pas se fod bu na za na mar su bu kyaki ka fa ba ta gaki na journalist rewo ta dil da ya bar ta ki na gabbare bu mali ay kar ta bu kashil ki ra ta ba kashil ki ama na yana tana za ama fa ra bu mai da fali yabe ka ma jon ta ki na za mai mar journalist dan mai yar na carte professionnelle ko gur ka ma jon journal en ligne be wa pa jil jabe ka ma yom meneno der fali yabe ki fali fa bu pali ta gaki so won ra ki pa jil ba ne la pinya ta bi za ma ka pera jo chad ka ma yani ka me wo za wuri bi ji da ma dinin ki be albe manikase maka fakama din lere me bo fo be to za wolbo de maye alkali patale tab lakali lakari ko fakya ma din lere ge jore me bo fo be ta ge jote na bu yire bo la fut fudi de ma dina fa dan ne pale me bo fo be kan gu yo pata be ma din ge jo we chen chen za ge jore me bo fo bi be la me fo ba na rvz de pa ye be marta shu me ga bo fo bi ko vania Kwa maki kene dame galwa bufa baya. Kwa zanki mbara dira mette numero maki awe galwa armiya mishu mizika yangwo po biro. Bwa ajwani se zama ten numero maito armalwa wo metu lwa bufa bueno. So kupuli wali biri. Zama kapera jo chada. Mega jini vika teknisye ka na baza ane biwola mawe mo bafa mifale wye galkiyo we ju bigite lao. Zana na jwa bigite lao. Teknisye mamuta.
1: Neyu. Mamuta masu chab. Liki na kamaru.
0: Yo me tefa de madine pazu chazabe elise amo ka fakya madine de shin malewlan yo pasan pa malan madine sudi dagome abdabo bon fabo ko wishi shoyu lao ma sokopoli technicien de banjo

tawal koron vi lo vindi akide be nike masan non kaf sa chat ne sa kamru na sa idinet non kafi sa ko jami hum radio da haya telen ka sa obi asa la rene hum radio na telephone visual be radio na kaf ka ne ka inde da fantigi ku tala ike shiline vi ga hum vun vi ga ngani fa masu ka mere ki de be ren jobro mi ma kasara nul da ka ngi ne haya gi hum da vaya ka nan sana gi ga na klani Rain sum sara kain ci war diksi ala kain captain sinisia kain may bur de fadawani manang lumjan mi lam wa kain kalang don ga zolda kain mu don mi naka kain ngolong kain tunay toy non kavini mi fam nga kain sa yo tuntu nrangani mi law nga mu rangke law no fam sudam mi lawnan mi fam nga gasara kan problem go rang no dulo

kiki de be ngi massa non qafi kay ngi sa kay si yordana kay la len lawne fulge ten irda kay ngi sa tilini fi gaw bu nu be din gani kiki de non qafi sawa kay nane kalon galo ja kay burta raw telem ge kan ki human delen dine kay irana chabia kay na me len ka tin kalem ge le kay ni human delen dine kay ndran chapo chabia kiki de non qafi kay kalon galo ja la barfi na tan jam go do ngoy me telem guys kutan dilen chost gen gami mamot kasara kay sama ngom nyam la ngoy ma fet ndam de kin gum andre na la mina no chabru mol koron vie lo vin de suma sal ligi joy ki de belom bar blam kaya la oni ngomaya en fayto ay pour ma fokna mamot kasara kanto wal ngoy

assalamu alaikum nay sakani itemi ndiaga kalkal on di studio ndo fadara de chat aga na ko janal kalkal de tan warang no sundu tele medeni manca narama mokala no seyen hagyu kada greda ye mokala no seyen fak kalkal ki ahli raga du ki yara kay mo ko meten no habar ngi sundu mo nga day mi ko ngaje ko lawnde kabin tegnum ma cara wala wuli ngi changa yusuf akala itan wuli ngi dengi changa mahmud gazara day dran ki yaje ko technicien ga je ga na bito ga ko yo lu nga chal micro ga pi habar ngi mo ngi sundu tele medeni manga ila rabay go ciri nga waya ibrahim mamad ñepp galu grekam ngam ko minor balen gredda ya mu ko mitana ban ngam nang so ndio mu ngada mu ko balu no yusuf den tanum na kasara hen dimindi ki ga kenna gaire faddo mu ko minor balen kabin technique

ragana ko jena rakal kal kitena na barnga munang sundo ila raba yomu barnga munang sundo dai bala chawira ne ay mukna ra barnga dai namur du dan mungi dum ministre ngi chan ga premier ministre ala mai alina yo dai churyo ra danio mi gonge kede kada nge dai yo mi gonga namur go foro ngien kagu ngien kidanga namur nga hanga dai mi gonge joge ta kire dra namur yan kro dan faida yo lungu ya mai ga nangu de lungu I chan ga anta fal karambi yo ngi human ga dai he nama na yo ro dai dran kiyo ya jaya ngo go te ga danio lungu dan mga kullu dai yo dum ngi ministre ya ka jinge kede kada gar ho donga dai ngaram ngi kul ga dai dran go yan kagu ngaran yo gere ko tala garan ngi dai ya yan kagu ngaran de kal kalya yo nga manang ya jey mare ya tadaba manang kede kada ngahal ngi dai ngaram dran go yidu wadan ngi dai ki danga dana kul ga hal ngi anni kagu hal ngi chala ko dan yo hal ngi dai dingi yan nga an mi ngi kede kada hoyde ngi dai ya yana ga fu donga kagu ngaran ngi dai mi ngi dai yenel hoyde yo yo ngi ya ka gre lungu dai yana ma naw gre dumana dawla ngi dai ga dani lungu dai ya premier minister ngi ya yaka manayo daya demnga dawro dumu ngadan ngirmgi charanga anta fal karambe yoyo di chenjoro tamera li di chwe dawga da jega dere dai lugudum yakiso dai yaka ga dai dinga forong dai namur go foide hangaram ga yaja yaka yo jawro dema di che dai ya di yo dana artide yo ngi dai ding de ko da tabal lagir ka woli ngada gar fodong dai ya migo wa jamay ngi kiri ki ngi yakal ko yo yoy go habar ga tengire danyo dai namurgo man naram halama dai halan karang sondukum ne chulire bolin nga dai halam yoni chulugal yo lunga kullu dai dan mangi dum ngi ministre ay premier ministre halama halina yoy chono dai nduda kage dai halama de kre ngaran nga namurgo lamba akan ru haga yo akan yo haga yinga kyanga narama sayina kan ki wargini marasa haga duki yo akaga dubukiyu akani wakrenga daya ya talanga halama da migo ngekede ben solunga lugu ben solunga akakara munga dolero daya nalaw kakad ngananga daya munga mu chanoga talam nar mi chanaka kart nge daya ndudo nak morongo dawo kakara daya ndudo achala imen yo nge daya chonon ndudo daya migo ngekede kadangi kullu jamai krainga imai mai tegede daya dio daya yikegan wogum garan nge daya dran ya juro bulin garan nge bulin nge changa narma sayna daya hagre kyan harama sayin hagre haga duki akan wakkan gi haju yada indugo akegan yo ngi daidin dun dan go churu na chuluga dai yana ka dingaran yo lunga kullu dai dan mungu dumon ngi kede nga kullu minister ni yo nga yo mi nga yaje kulli kre dai yo dingaran yo chubun ngaran yo yan ngere mi ngi kede ka dangi yawa hamlga yo so ichono handi yo hadiye bi yo ichono dai ka kadin dai dan munga kullu ngi lunga ka karaben so kinnu go atal karta gan wo diyo dingala kan ma akulya rechono sendu kumunyo dai karaye na chulinga dai ndugudo haga duki haga rakir wolgini haga duki haga toloryo diyo ichoro goda dai ndugudo longe dai aka karam ngnga dolero dai diyo aja chalyo ngira dinga na chagum gre ministre mache mi go dinga chere kadanga fodong dai fodong kararang mi ngi kede yama yanyo dan mohammed alirjo go chono halla dai aman rada ngai dinga kara ngamno yo wolni raman ma al kalkal go mi go ni karangala go mi ngi kede ngi kulga dai dran yi chen mi go ni ngaran ma fede yo ngi dai dinga dan go na balla ka wolinga no dan yogo makoi mauno handu mukolano wagre manar malama ministre ngi dai namru gdemno dowla ngi dem chalawa tandam nga dai dan mangi namana kam nan yo churu dani mi yonge kede kada ya ja chobe rama de gre yan chobno dai ya jangan do soni che yu compitan nga nga singa ni kula dowla ngi de dan yana kula handu mi yonge kede nyen yu kula ngi kede dran ngi kede kada nga ya kalko kada ya kam nar malama di ngi kede kada nga dai namru galama dai dowla ngi namru g dai ya afrique du sud ngi ikian yo lungu dai dan manga ko le domo ngadan nga gumna ngaran lungu chanaka Cyril Ramaphosa dai yo dai dan mangi dai ya chomno ngi kede kada ngai na chapolon ngi dan ngai kulangu ngi kede kada ngai kalkwa agar manara ma yai kanja ko bitan agar manara halama jabe nga dai namurugo yan nga fodong I chobun la fya I chob dai nduro akege dai akege nam hoguk ngi dai lungi de gre dai nduro nekay daraja ngan go nduro itaka daraja woro malu lu venso nduro kal yo ngi dai dinga dan ngi ala alama rega namurugo fodog dai ya dinga kede kada ngi kindibinga anagir wonde da dan fodo anmi yo nge dai chomna garanuma dai yatana gar jing yo nga ngare reka kre lunga dan manga kulli ministre nga monog dai dam noy dowle ngi dem chalo tanda fa rang dai dan manga duman yo lungi chan ahmad ko gri yo dai dan gudo ko ran nar yarnde naka dinge kere kada a chono chabone yo dan ko namulga ya naka dinge kere kada agar manar mahallama di nge dai namrugo nellafia tagini lugu daraja ikaini lugu ben ho gugna na gade anni lugu die abiyelu kama gure ganan die be inga kala seere inga kala daraja ngani seere
ana nit yi nga la jëkk coono jawruwo daan ko namal kay ga daan ko day mën nang day dem no gëwu na ligan yo nakal yo daan ko xamé dal jëw yu nga day di daan ko na cëg coono day di ngi ci ka da nga kul nga day di ndo saw raxal nga mi go yan nga fo do la wang nga dal yo daan ko amé kay daan ko akke gan ko gëd day man no allama day namru gon nga ram allama di siya sang namru go mën na suda ben daan fo do anum nga allama yo kul ko tara garan waye go do nga yo ko do naari ak re ya ka mën nan reeyde gre danyo ma koy ma ono reeda mu ko lanu allama mi go ngi kete nga lu nga ko le ministre nga dan ma nga xalay ni di nga kete kada nga hokuma nga day ya di bel si rifa do nga jamay di nga namru go di nga hokuma nga dan mo nga dumon ah danjo ma koy ma ono balen mu ko la no ma normal allama ministre nga day damru go ministre nga day duwon mi go ko tala ga da nga dudu ga danyo nga dama dal lu ko lanu de ni di est ene di ma dan fu do dien ngeureum ngi ci arga ministre nga action sociale yo Zara Mohamed Issa yo day ciuru mi di nak ma yor dal balangi cian ga carrière yi nga akra gar ho gir kilometre minde si agar am jaras yo nga dama dal gadan wol ni nga dal gadan yo dal nga daman dam yi go kim kimi ci ko tala gadan mar tol de ko to ngadan ni day dikay gede day mani yeri gadan nga asiradan yo nga day wol ni nga dem hor nga dama dal dam yo day yo nga dingu wali nga tin yandran ma asiradan nga mani yo ro nga day dama dal ga day dam mu hal nga mi go hal nga kol go gre dan yo makoy maaw makola no handu agre namru go ministre nga day namru go helay ni day ya dingo hokama allama xalay ni debaler dingi kete ka danga day tan mo ngi ministre dan yo lu ngi cana amir idriss kurda yo day nama na la ko law nde ririk awnde province ga kanem wol ni nga dan na yo nal ga am day debel nga yaccu lu ga helay gal yo mi ngi ngi day yaccu ro en ki dan yo day yandi kimi kimi nda yen ki danga dama ro ko tanga day yedrana yam na wundi ki dama ki danga no yandi kal kal ba dibel nga naju agre wonde ririk de erni dabwa de jusqu'à eri tegal ni niger yo nga so day yo nga hogire day ya hogire kilometre euro nga day ya danyo na lam nga demion ka danyo gre woni dan na nam no roche mi go yen ci de nga dan de kal kal en ci de nga dan de kal kal yo na la re day na cerna cho no waqt hay nga yem nga yaju ga yana gri ci de nga dan yo mangi kabri ya gre imam naji nga day dibel yo ci lay yu gre day mi go tay lo re ka ci la hoy garan yo nga day dinga danugo nal mar day nal wonde day blangi changa kanum yor day dinga xere ka day ngay yo ngi day dinga danugo na nakar mun nangan go day kawli ngan go gana balal eyde gre ha habar nga mun ngu sandu yo day naw na bal gam koy mbal gno lung dan ma nga akul nga na tanu no ka set nga day yam tanen no hum yo day mu koy mbal kanam lung ci na mamut gre mu koy tanu no ka set fadum koy mu mala gnom kabin technique.

tani jamina radio mun gollo basna rita ti yamana onama karamin puni hindi got gan ti masa pun tok indi util ma shenga na pasar pupum batuk dok yam kargi yamai amin kabira sunna ga yam kagir wani wire ba mamud kasara ni samay mana president ne ko ci buwana namu sarndo kangara sa kagri yang hisan sari mai sunak nagara kredi sa fil wani gloppi azumi fun balanga yam jang jang jang azum kut kosik yam kala kala kala am tulen tabba ci vera ho mari yona zia fun tim gon la hina tabba mam basara bu mo koyni na tu supon karwal handa ma kabira ci ko no tabu yen wang namu simon frero ki de pama maria rasu ngaba ka kriya hum fun magina bu mo koyni na tew tew tew halang ma kama sa ka tuki an ga wa kai de mai frera maria

Jivia Josephine Dumbi, Zabatugu Zio, Cactive Chijo, Sundalunda, Fatako, Ambatu Karakore, Agadin Toriama Fidi, Mubomon Bassa. Golo Ministerna, Alma Halina, Pomemakana Fidigia, Namdal Cotamo, Nu Poigina, Nepois Maisona, Tabungulona, Cosia, Tintazir Sunda, Yosun Forza, the Sunda, Bas Magirkangatani, Chamarai Forzangolaria, Anna Anta Fal. Karambe, karambe. Anenda ambayo ndariyan utna timjil. Baraz mba engwa luminiter wani atakine tita mayreka fazu sun mazira. Yana bayji sumaiswana zamalte sumaiswa ngolana. Ani yon sun fukazen ala zi sundar wani kalta mayre sandi. Azi fititara wazazir sunda chuchoy. Tita tata azimba vara anma ngwa luminiter wani. Ani humba zi humamad del tiambana humba ninda chamayray fukazira. Anta fal karambe. Da huru furi chicho huru furia kai del timaira ngolo minister na fazi kozia njaten timaira chivir maira da huru furi kai lina ma un dariat na mai puno dok kini puno ni daria kemba hini sinu fat maira le kwalla ni ganda ta ngolo minister alma halina ani namu tekelem kolo nam titelem kolo wan kai fun katna hal kai sar magara nimro mikki kis fidi dukto yam fidi mai ani pumai meto yambana utin hindina pasar pupumba duk do yam kalvandirna tai ni kudukadna halgi yanpa korkemle ko la halangi linu kartu mazir kozia ni kartara na altana ni semai mal likolla kartu likol gimani ko kemal wul lazina halangi gigilengi gile fi manganda tegi komu nam tiana tia sina ni semai sun juna ni jin ga tutu fof kembara ungolodna hala ani nam hakke kum banke lina ma kiriki hum baka lina mana tinana kamba sazima ga masirki kosin na bel kana asu tugu kanade ni anapa wazipa da zigima wazin tu musigima ani yana kan gon kimi mani na matutunara tunda tibel ni intlini hu magara kamba sa kosin da tani chivia nam tina hu likol mai rai chuku kuru kwanda ni ani pun go dokin tir na na ni pumai ma finna ni pumai ma kinin tira an da kwalla kitanga na ni ani kare samyan kamba manigle mintamu ko maga mayro kamba tali kwalla ni carte masir ni ngigile fatti komu inda fatti azi fatti kwazi wani injuni chicho wudi mama azi ka fiat masira mai ministre d'etat ministre mai mana fayi panaro mas mayr danga golgay korvuta ausi mai tangan mai basu tangar mai yamana amat koji ani pu mai makana azi li tokka ni tok mayra na azi kolte zinu balanga an kagnu bas manga li tokka usu na ru bas mayr tangara ani samay me yasi tokanda ta ni ngol mul bas mayra kan da mayra Afrique du Sud ani samay Cyril Ramaphosa sort la mayra yin nam yasi ki yambo ani nam bagasiya bagasin ke sar fot na aliya hu bas mayra Sudan u sud de Sudan fi digira ka fi digira di sura Sudan du Sud ni mbayaw ani fot na hin aliwa ni nam ti hum ban ka arba fot liya ni ko irvo sunara kolmay ko votna lin pay funmay ani ko vot kivina liya yurs irka didimay na ministre mayina amad koji na mana kite pucho na misamay mana di toku azena mayne u bag mamman nam kite pungola kai tok mari yana kolga sa votna ni chivia votna alirne ko tinte yin chogana ay humbi ma targi chivia in butara sumay suwa yurs ta dukala sun fi titar wulindi wulim fot ani ke civili samar tirliga na ita ga ciyon lar fot ti da bai ga fot nani ani hu sun gi hebi ga samar tur si tasir na halang fot na mihin di ko gi ki ko si civia ani salat min na azim min tasgi ci civia a jun bas mai sudanga u fot mai ran bayawra ko ana ba wulim mai fot nani ko fot mazin lini pai fun li tagani ni azu fita zika wani na kwalta zika na namu wana ne ani kai kolkai titara kai sar ora kai an lon sigin chuni chividi ni minister mayra kolkai sar mayra ora kolkai sar fofu payinara ya ana zara Muhammad isa ani da tudan kai da mayra inedi ufid gira tutunda tudubane ani pumai makana da tusin yamana karyari karyari ni ak simay am jara san kilometer rufana tokfal tut mayra si tuta usuma su utan wani asik kolni irru su kisa kai lon sigi chuni chividi
asi kulas ti tamasir titini ti tamasir kwali jun mayran azin hazir hara ni kai ti tamayraz kuloy i tasir may ni tud mayrazi tudaw simema amjarasa minister mayma ana tasu wilin kitinu bas may gira fotkin kemina na musamay makulul kulis usiana yaman amir idris kurda ani nam tudaw simam yamana rik rik ni kai ndak mayra kanamba tud mayr nam tudawani sunka min fotta ani min de min fotta cholla rik rik ngani tudud ni dabuwa ni i haga bas may gira u njar ani ni asigani usunda tud mayr nam tudira min kolana sundaga tudnan mige ani na minti anaba na minanaba pomay mungamanaba sunda ta tapura ko sunda ta itapunu lina mamay tlesu may suana min fotta aziana azimi ni tlesu may su kasi tirtia kazina kamena ra min fotta ni harau tina u min masir min dahin ga pungol lini ka chivi ni nem tudana akolin ulina ma ka ana fotta ni sabaksia simay man umbi kaya kan ga vundar yambarin lini fot kare ni su aziz suana li paro lina ma kai tar paro ulsin dado minna na fadda tikki gina ne ko sai so kan da kuma ra kanamba in fil ta mera jiv mera lipa mazir mai ko tud mazir poi mazir mai ni jivya poi ma ambassa matu dagana angol mai ra titel da kai sara wora jinna hala ni suwan tina ra da mazin ko zile su mai zon mai ni ra da mai ma government le ya ana hama bu mai ma kana zu fit zu sir tokki ya ana sefot fi mera zu fit zu wani baktuk tazia azi baktuk tazini ka sun mayra azi latta ko sunda azi lat ka baklar ko lora bi lar kangar halangi ku furzi liku tazina tew ni halngar numa tazia azi cigin chalana ka sun mayr civira azi ni lafok an jun basa unda ta mai ni po mon basa na tabirna ka sa bir mai yami telem guys jo manan ko nu da mun yanwa na mu simo ani ayu kan lon siya lokta tito asu na hanyan bagyana ulima sunda gol suna baka sunda cujer mai ay din tere yin tere mai ni ay pandang kaler nu limay mana funna ga chumia ak tara us jo fone ak korle iran bi sam kem la golar wani lopta jo hay su mai suan gin da fon tar tere sia in jun sem yes duk mai apo su mai suan ko sim buju gana in te won jun ju ji mai an ju su mai suan asu an ka kir nin ci viena in so uta zi ga lar mai rasin lat mai wanda ni ko hulumai ma salifun man tambe ni hulumai ma na ay ko dai iriya tini gi kamba fotta civia ani kamba tindi ko yiwa ne ayin min tira fokka hulumai ma u kam azina ani u tilmai ma fokka ulo ni tirna nan tinu wanda ni tilmai ma na funa hulli hulai yara alli hulai bojuna anti hulai awa kadi tungi gi yakta yini ni ko yegi takma ali ni ko yegi ani ni ko yonka ko yonsa tangi ni jivina u boyi na ka yal tasidile karshenga korbina sumaison dilla kwallana ka be hurzi ak simi zika udile ka ana fina kokos ku fon tambi su ko zi figi ci fi fak ngama dug ngama ga figi ke lizin luziana kama ani tel mayr jivira ka hulay su mai zo na ngada gilla walu kuni frasi te wona ndon jadi tel jivir ni ku go ndeli ni an fi wari an hindu pat kuna mala ni civia an noy tangewa ku go ni jang windar ya malle kol mai na bi ka ka ngofu mai ni ni tite mayr ngolla igan ulo ni korsena ni faman famti o tamga sar le kolara ani sumay sugi ne na magazin masisin gi usi damai da sumay suana ko si sei taganina magara halla kina taleni ali so ura man tagia ani dinan san hal tur ke sarang latan lon hin junugu me lon hin junigi ya ake mai gira hin illa kwal gini civia ani sumay suana ti do kala patu li mangulan le lonin mal fatani utamba kita pa furira magaya ka asri duke go fagira ko gina teu te de don hala ani panan anna bavara isaac afesu felicitations ani mamu pour le travail bien fait pour la population de walia ani equipe dynamique ago van konko lo pananna usun banga ko no pasterna furira mamu lena hang suwa ga sun meranga latara bavana isaac afesu ni panan anna dal dal dal dal dal. Está bien.

yakko metti wa fada radio charien chamaso fo radio ndarar kona labarnde kranen chiyena karno awol wazir lardende ala mai halina yom wakai president ari kura kura do yo wado ari sharka sere awuri sere anta fal karambe ndakon kala kilko anta fal karambe ri rongono fera njeringa ari awuri sere ndakon kala kilko nadin awol wazir lardenden ade anta fal karamben ferangere nganda kon haldo lamardo kana sherkay karngari kida cheri ngaya wulla angira choran asar wulilandi nadin choro kawlingien awul wazir lardin der borongo chokko no hakumai chwe india frasera ngalawon nadin be awul wazir lardin de yey adi alla mai halina yuno hai garuno kaulindo di uno sangalangal arikrini uno fanni uno hallai di ye uno ma dunyine bo uno labarnde ngoye ga sari kirno sartu karngo kosun kraye sard karngari haldo adi kraye karngo krado adi bulbulan arabianga ye karngo sabo adina nganda awol wazir lardinde alla mai alina nadin jama mau meo ngaye galay mal nasara sorawno de credo no kakadu lamba no fidon a yordion men luko diono kantaw mars ye ko ngum men luko yindina sadu yindin meo skunari uno kakade no ko zawari tabang nono awol wazir lardinde chara kawlingi uno karadi ngallar baltiya ngalawona kakade kana gulliyari tabogna ngalawona awol wazir lardende chora kawlingi anuno kirnuno kakade do kadi wono muhim kosono kore chora kawlingi amuno karado wono adi kine wono sa kine sa duwi ndim findin lukara kongwana tolorena re kadi wono ye karadi baltiya wono kara bediti yono dal ngalan le ya ngalawono turuga inuwa ngalawono labar ndi nguyi ga sadi kirno wazir dowlay wazir do lamar daye kala kurriye lamar do nan tantam lardende chalin larda gede nguyi ga sa chorango wotiye ahmed ko gri sobo do barangon kam kurat lardiye Marshal Muhammad Idris Deby itno kidanga ngofa nangando haldo telero narim baka kawlin gowno chawnangida fodo ade kural larde Afrique du Sud Afrique wonbe ye kamdo ade Cyril Ramaphosa fuko ngano wawono yamuradi chora jala sangiren haldo wote ade Sudan wonbe tidia manango manawono Vote tidiro walcha una haldo amimbe una. Haldo kai una kamangu una karam changala una. Kore waziri do Ahmed Kogiri chora kawlingi una. Nyadu una kana adi chauna adi gwata sirari una. Tudu sirari awari juru kichira reki hardiko una. Hala adi remira walcha una. Ye dal ngalan chauna leti una. Kente giden. Haldo lamardo kana adi siyasay. Haldo nya gwatiye. Haldo adi kidangala kundoye. Haldo kure uno lamardo siyasa do uno. Adi larda kate uno. Nundi ya msuda norimbe uno angal dango uno. Kirewi fayde turu uno aifu fayde tenu uno ngoro gado uno. Kongon kalafore yari uno ngallara uno vote dona uno kala kam shabi gwasa chonote uno. Labarinde nguye gasari ya kirno. Labarinde adi haldo lamardo kana kangamdo adi lamardo kirke. Kirke do enedi. Enedi ya charambe enedi gidiye. Wazirido lamardo adi daraja kamaye haptiye.
waziri do lamar daraja kalakantaye habtiye nan tantam do ari waziri lamar do kam jukudo karan korontoma kam lembera korontoma zara Muhammad Isa yom bakka ede kire ari kariari ngoro kasum dane kilometre fuwa ari am jarasin todo do ari sobo do ari kirke kariarian sobo kine injingalar doroniye kunje nanchuniye haldo korokai zawye nyuru zawye gulke sobo arina ngandro todo jamari ngai we halla delil kunde haldo kine kana ari ningari ju chuna nangando lambar ndengo yega sari yo kiruno waziri do lamar do lard gartie lamar do dal ngallar sammo wetir ko kortie amir idris kurda tie rik rik ari kerkedo konumber koto sobo ngo na do dal ngallar sammo ari chadin kalin kilado sudan nejeran katte wotir le yadi dalari wotro koto sobo ngo wono na rigin chonmo wono do bawno na kalin kala nejere wono hal do lamar do daraja tire nangande tire ringalari tidi wangala wono wizilo do idris amir kurda chorak chorak awringe wono nondi jama do kana maw me wono dala sayo yawno ngallara dana wono farunda bando wono sar sardo kalkal kinjire adin sardari ndi wono dala kidanga dayangala wono chamaso labbar ndi kanangu ye fanguna tan da wono labbar kamrosa ndubalem telem gayus kratman da Muhammad Adam Hassan chungono da abadi me cabine technique omel medel monsieur Jean de Dieu wa kal Zainab Ali Yunus wa kal nda tulongi de serade bekacho tunjo dono kerno we kasam telke cabine technique.

saa ko siyo de kika marto to zaya saa de siya ka radio cha de siya suka ene angyana radio mi de labara tanda mi niya kujuku labara tanda mi niya durko ima inu nguski nga premier minister alame halina nguski mugabala inu preza anu rizu anu ariyanga ama ariyanu shirkat di ariyanu tujara gannagi da fokin wakurkar premier minister ariyanu tujara Tiarikati dida ganagi da fokindara Ariyanu bohondo suruma anta fal karambi mre Ariyanu ge hirmedega ganagi da fokindu wakir kaira da fokindara Ako prem minister fatagre inara soba da hirma hondo durko zaniban hirma durko inara soba da dida ganagi li fatini Ako prem minister fatagre za soba da no hirma durko ako hakuma za Ariyanu hirma hirmende chika shirkati dida tujara ganagi Maraki za tuzele agwa hal za hakin ate gana dili da nukin. Marana fatagre agwa sobada durko sobada shisha gana didin. Tejiran jani bayano hal hakin deyre tujara hondo kehgar gandiga te gana dili da nukin. Terbara agwa marana ayinu preza hondo ayinu ariyanga anta fal karambe mrena agwa za ina tujara hondo durko hal hakin deyga mrena bur dili didde. Terbara wukirani jikinga ayano gabala ayano saat ayano saa kurasa aga chiki wukila ayano lekolu ayano saa sona ay meringa lantanga tajiran premier ministri aleme halina mire chana geni chana ayano enan dikri ayano kadara tuzay murasa tuzay ayano saa uru ayano saa ayano yom atinashar ayano uru sanat alfeno waishiri sanat alfeno atamantashar te dekretena danu ke tajram konsi ayno janib ayno amaran lokolanga tedra ko dilli dan tajra lowa ayno nizam ayno in karanga durko inarano karanga durko janib ayno ino durko dilli gedinga ina durko ina taghira dilli amaran lokolaya ama malim amarno yala karashatte ga am ganna dilli ge chana gane dilli do to jihad ken ago anyana dilli ago lekono lantene ken za anyana agu dili yarkenada agu yala anyana tujaha dili guayne yala lewkola dili za karendiga te durko dili danukin terbara wukir amarno erdini chana durko hadirkindra ganna faragre agu ina anu muhimure janibaan lewkolo durko yala lewkola inara dili karendiga lewkolo durko inara ganna dili ama yala na lewkola yala la karashatika durko dili karashatika te durko dili danukin Sasana meringa sana dalfen wa 26 sana dalfen 26 saba te ago lekolo zulona lokolo zulon tirite sere amarano muallimina gna eno zani ban lokolo tilite sere te jira amarano partenere kade jani ban malinga amarano partenere kade gna ago te durko dilito jahde chenni amarano lokola gna ago ina no prime minister fadda za topic te amarana dilida ditre Terbara yema ayinu ngoskinga minister ayinu minister deta minister des affaires étrangères ayinu kharijiyanga Ahmad Kogri mrena ago chana chana virtiel o durni ayinu some ayinu muhim chana muhim bur ahami ayinu alamiya o dur chana te kar ago mre hadirki chana hadirki nana ene chana ayinu video conference hadirki ni okar ayinu mere preza ayno suit afrique ne ayno afrique 18 in afrique sud in de gatte sizer ramafuda mere amaro durkana durko ganna adrkindini kana durko janib ayno amininga janib ayno inano ene securite nga janib ayno ago hogogal insan o durni ayno suit ayno junub ayno sudan nga te durko tabaktinga tena durko dili danukin Terbara minister ayana tandanga kharijeng Ahmad Kogri ina ne chana no gendra menena buru dilli didni ina ra durko ahamiyada chana durko dilli chika ganna janib ayana electoral vodunga ina ra ganna dilli danukindin terbara hogogal insan mere o durni ayano junub sudan ga durko ang insan mere hogog matabatinga te durko dilli danukin janib ayana siyasiyanga ina ra ganna ina niqashi ina ra ganna dilli wakira chana no kar gendra ena chana no dur gendin mirena kair video conference hadirkena durko dili danukin ago ena no mahakra no siyasi ano jinub ano sudan durko chinga tena dili danukin te durko hogogal insan hogoga ani insan nga durko tabaktinga tena ministro ano amaro dur chaptinda gana dili da detre
Tera bara ya ma yinu ngos ki nga ayinu mishi ayinu hako ma nga odur profet ayinu indi este nga ministri ayinu amasa achi nga ministri aksyon sosial indi ga dizafet zara Muhammad Isa mrena odur ni ayinu ago indi este amjar ziki odur amjar ya ma yinu ngos ki tuwa erkini ni ayinu karari indi ga odur kilometer murtafa oke odur ni ayinu amjar ziki ni te odur ziyara terni ودور وكر مرة دلقاسي ما ودور ترتني زيارة ترت حقيقة ده أنا إن تحقيق ودور كيكا كنا دل راندين زا شابا ودور إيش عنده إيش إن ده كيكا كنا دل راندين أقو صوبا ده دي داي إن أرا كنا دل راندين من سفارة غير إن أرا كنا دل راندر زا أقو إن أرا صوبا ده شابا ودور دي دا زا حال حكين ده قاتي دور كل نوكيني فارق رأي ساسرا مرينا زا يونا أغنيلونا درر نجس تجيران zahal hakener ama shaba gana hal hakende inara gana hal hakende ga tedr ko ministru dilli da nukine ter bara yema inu ngoski nga minister ayinu zulana genga minister da infrastrukturti ayinu zulana genga idris ayinu amir idris kurda mrena yema inu ngoski nga yerkeni bosabu ayinu kanem nga tedde kanem nga zon ayinu rigir gindi ga tedr ko tedde tegiran odur ter nga ago ahami odur tedda zuluna ayno zeno rigrir gwayni ago lahaddi inano ba dabo agende ga tedruko ayno zulun lahaddi frontera niger nga te tedruko odu terni ziyara gayni zuluna ayno kilometra kiri genna lisa gayndi chika tegeran odur tenni amarano zuluna gayndi chika maragi da fokin ago da fokin faragre za ago inan wukra no kubur gondurda za amarano shirka da gana tabakin daga te durko dil nukini za inan wad gondurda wad umre tabaktinga tena dil fanni amarano udur shirka da to jahad dil keni inan durko no kubur gondurda laki unu tuzre hinna tisin ago wukr koragar zulona ayano grigir gwayni lahad dabua ayano frontera niger nga durko zatozuga ministru dilli tuja da amara shirke udur gende kika dilli da fadde terbara yemaynu muskinga aynu ho otoriti de media e de vizi hama indiga mirana yemaynu muskinga ka aynu sefo dindiga te ker kana gani kana gani yemaynu ago ene amara no journaliste amara no media indiga ama journaliste tele radio gana kapchindini zani bayini ago ina gane ina iska durko labar kendiga ina ago ina tojaha da dili kendiga durko tegiran kana durko gendini kana wakir gendira za ina hirima durko ago dili hirimendere durko zitendere hirima durko ambarano jurnalista durko hirima durko dili gendiga tegiran o durki ana o durni kayano sefo dindiga durko kapkendini dili da nukindire labara tanda labara ayano amara sefo tkayara ama hama ina labara tanda minatusre labar an jahasi nyandaran telim gayus ankara nyandaran kar sale Muhammad sale saga ke omel ngirder donna ki andigre kabin teknik